adi nyina sutu mpora ati no no ono no kuta nwoma fefe bi woni nsamo obiara ni ukwa zombe ti nwoma na free.

si owo to me ye di awu dwene ho na kosua waye bi da ha owo to me yo dikin owo to me yo ana minim sanwo ni ade bepon fi

nyɛ mo ano so na ne mo hyerɛ nkye sa anɔpa nsoroma na ɔbɛfa atwa ne woahyie ɔsofo nyinaa koto no ha na nahene taa na bɛtwii so mo nso bra ne moma bɛ na wɔbɛfrɛ no sɛ wɔwɛwɛ adeɛ nyinaa sotomfoe papa wɔma yɛhyirɔa come on lift up your

0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntemate. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we anu ye. Mini Yesu atna. Mini na. Sa ya tunu mu ni wanti asia. Ya tunu mu ni wanti asia wunti mento. Yet me at the end of the year,

mahili bure wadambai menyakupane kansa mansu eje eje woni dia woni na tia tia mpara ei benyami muni na re nyami ni oko kuro ko awunza unu jide mujata wana uka efemu o ushansu wa eji na o kansa mansu nyami nono ale biyako oko kwenye nyami ee jedi ampo onyami ayachin.